0: nga ulawa mukabuti ya marero nga bala tereshe ngulu mututuye munabwire mwa holire omochero eche poso chabyeche labire biro makumi abere na rerendo mukeratu neko mutulango lumutse njetse nje okoche nemba okote gaya muhendro wayi kunda hebrino mabere inyaka kwa manishiba wao machero echa muligolo chembere biro makumi abere na munani mukera owo mwenda mbere ayatabali bawe oko luhande olwe kasinga kongende yikalula ya omobyaswa abye botuhe mohabere chisomo chikata chukachete kanibwa omosektere ya bakatolika ayikibwa mobyashirisha kwama erimu kwa manisha banama mukulia omobesenge ahali chinimba ukote gayer tvh bamasha mukulia no kubiro ebye asekade kusangwa abinekana koreraho nakande bere eshenzege nzege eya banuwa ni abandu baba mwashi abatunga hauma na bande ababia ebakana kolana ye na bande bande mubabere ebakawo tikaya erikwa manisha omubere ukuwe mulichetu bakatulongo ko amoto musegemo ne beremo makumi atanu na besatu nakande abine birikwa ka sereko mo inyabirikwa inyabarelwala okoberonga byenebyo mutunga wabini akakorera oko RTVH bakatulongo ko amaboga beremo erikumi ne rerenda nyane mukola akakania ritsenje tsenja abahimbani nabahulikirire abakenemba ekyo ukategaya mucharikire ekenemba ukategaya mulabera abahanganiri ebateka ebolobolo okoche handa chusi nokubanwani abatunga na batulangulu abasunjika ebaka mukwa manisaya ngoko akumaire moya brino emyatse tulena yuko tulongo ko amashiga omukwirwa ne shongubi abana ndatu mamuulu o wa machenga yo mohana bere binywa bikabuyika baka kwa manisha brino muhindo wa ikundahe emyatse tulena yo yika tulongo ko abya enyashibwe ngokwa kakorero ko chenemba cheno na kande eni akakola omo butayekerere ngoko basunjika iba katulo ambono atsukiri kola echenemba chikana chengulwa eritsuka oko cheremwe chebonye bebere no mwenda na kande eni akabya eshali buleri subia oko merenge mena mena eya bahulikiriri na kande eni bya eni akawatika yabo omo betsange no mumasata omoyim lavere me ala hanguko nebinyo akabuwa bere mori 12 eniana mukola koche nimbuko tegaya mu basungikire baka mu kwa manisa ya omulavera bulige bonje okoluhande luku wewe ye Jonas Mbayahe oyowabye muhanganiri wakera owe RTVH muabere eniaka sangala nrisusumana akuwa omurenge wa muhindo wa ikunda hebrino kushendisha shuwika omobero benji okoche nemba oyukumaire moya brino na kande wabia muhanganiri wa kera oweche nemba eche RTVH mwetulire watino anamwashindeke erisuka kera na kande atule ni akakola busana na bahimbani shari wambeno akandibu wa chetia chetia kutse eribu wa muhanda na mundu shari luana mundu chikareka inia musu inia mwebo kerabeboya Jonas Mbayahe yono hano tumu kwame
1: niwo anya kutsibutsibu owa matu ikira umumuyo obutembo numu mulala we show radio kundi injenga msondolia na kokotaye RTVH eri rayo aho eri tsukayo muna na ronda ya bandu abanga kolekashi oko radio yo nerio ekipe ye kwanza yo ya Brino anabiamo nina mwashingo mundu oyo wabianzire kashi iwe akashika ya basondoli alo mwana molo sinta mwa akatombo koko radio akatombo kromo biro kuchaka karama yeah nina mwashi ni mundu molo nero kande nina mwashingo mundu wabianzire kashi iwe kande abia nanzirwe aba auditor aba ulikiriri walo wana mwanzire netu ito wa sondoli tu mwanzire ngabwa nite bolo Kolo, oko Chianda Chosi, oko ba journaliste boshi, oko RTVH, kandini nashingo ko yabrino yo, si tuanga sunga maramoyo mundu angamu anga subo mo place yiwe omo mwanya wiwe wikendi kala kutibutibu nero ngabwa ntivalobo loko vandubo si echo tonga kola tu kangana yo lonzo luetu oko vana vaya Brino no mkali wiwe nechanda chosi
0: oyo ni Pasteur Jonas Mbayahe umuanganiri wa kera owe RTVH abandu vanjimu basusi umene bakabula Echa maholukanga nichi busana na loho lolo wa muhendo wa ikunda Brino Echa handaba katula ongoko abia eni ya kaku makoma abandru Na kande abaumaba uma abatula baka lulie mureromo mibiriha umanaye Mubaberi bakabu abatino na babama sangala Bakabula nga bakashisha kumakumwa abate ngoko Ono hanone muuma kabu ira ukumbu iro ya Nelson Rafiki
2: Yeye Brino, oyone mkwa fere. Abia ute kwa firi uko ofida. Ama himba wa kanyati. Eda ere hanehe ba kaneho. Apresa ni muparante wai. Grafrere wewe atahiri umwale wai. Kwa maheria ya Brino ni mureko siliater. Abando akaba matanaya. Ama pebie mbarangania yemocha anakitimu ikale. Tutaba ule kirara halichi kwe tuikale. Tukanai. Neti umuziki wo mama usaba. Shanga bulao. Uti unihirire umukilie shanji. Ahona ukweba umukilie shanji. Shale tatune kaumatu. Ati DJ nitafute ile muziki inakuya maramoya. Shanga buwati munga bula muziki wawo iye. Kisha sema uti unitilie ho. Tangu ya bawende ya madilu system. Inakahikaho ahona. Yibrino yoyo. Ishale tatune. Nimundu abia jist. Echwa mama usaba. Ichakande leto.
0: Wakatu longo ko abia eni averelu wala chikareka chene mba ukatika ya eba bana mare mare okoche handa batunga batu langolo na bande bandibusi. Ayende miate tulena yoyika kana yango ko omukoni oyu wabini abire menyo kwa kure obukoni bu ebola mo zone de sante eye ekaena mo territoire eye lubero mwavere eni ya kulangolo na bande bandibusi. Ayende miate tulena yoyika kana yango ko omukoni oyu wabini abire menyo kwa kure obukoni bu ebola mo zone de sante eye ekaena mo territoire eye lubero mwavere eni ya ka subiba weka mochiru chemuri golo abia muhimbani

0: Obutuku huwama tubiri haho nale bune wama kerambula tuwa ikana iyo mwole mwone mbonde kishungulu kuchikui. Tune mduwa kumbuli kumiatili biri kata ale kusebehi ya vendo mena mena kali njupi kala momocho chekonga na vikatuma uhihia. Aba tungerere bamulala ubwingania ubuhinga bakatulago batiche
1: shungulu
0: tunimshiwa na komiasi ile bya marwa wa china kalerera mu katika banya ronda ba M23 au ba na basalendo mucha masisi
1: shungulu
0: tunimshiwa bwana ko end miatsi ile bya musibo mu nabwire wakana usana ne lingikania uko miatsi ile bya luko buko ni obukambeka metrema na hotse abanganga banemwera mahano obakaleta

0: Eshongulu noetu mosandunzanzu.
1: Litterson mwana tuka twatika kulwandu lubukomoli tutsuke Eshongulu okobule. Ribia katale siki kabiano musimamo shikiri kundu kali njua kali debiru butundi bomuchitaka au manna beremwa kali njuru karungurisire bawa yisiri ko cyoce Kongo nemwatse ani mulingikani bwako kubole na bakasuka nabo bakatungerere beyo boko bulikiro umunabero ministere ya commerce exuding bakatulawo bakatuno iri komucha munabwirire rika umubiru satu kumukera wakasa umutuwerio butu ndibu nchi obo mochitaka wakasa kanabu ibu na mulangirika wako unemu nitasheruka katale umubiru yotu kalulako na watse ni halengu mwazi libiri shemele nga esikasa kana shusi jini mulibwa umubiru nyeri kumine bine iwo shungera kumananda tu na makumianine muenda wakati no umwezi wikahikiratia akumwezi wile ekalo motoni wabashi tantale nguku wa shiyo watana yuke na ikumana tanu makumiani nishita renda shongo hashi wa Amerika chilo na kwa mene ndi miyazi elibirie ebiushi Amerika peremua wakati no ebe ndebe nemu bia umukatale akale au mererani mendebe na watashi diba hake nao ebyo baka kwa merera rirundikania wecho chikongo nacho chichino basula kumbe wama yusa mubi hubi hihia na wana sunga muka ngahangaha kumiati libire pende mua wakateno hane miati libire ngichilo chakawa churubusta na rabika echo baka hampirula chomobi mshungisa troko se shungu hitano uko mene miati libire akakao ningo hitano wakarangusha kabanya hihia imyese nuka sera umukalo mercurial eka kumerera imyese libire hibeyi eye vendro eye mukongo mulubika mushosoko eshi ineyi nonde mwatsi wolibire resuera na malwa wana mulangirika kati kabanya Rwanda na umana bazalendo abaka sukana bana mugulukirana mu chemasisi civilian society ikahira yetno wabole konebu nchikundu kubahimbani umwati yu kasuka nao na namoleka abandu banjibu kukulu batashiko basivila na banemu kwa nguku wakatulau ilulua umucha mligolo iwakatu seno kumbe ususu utia wibwanabia na wakabia ngasaba utu luhande blabaya mereko wibwanayu seiwa libya echirabulenga na hose abakasuka nao ni bahimbani babiribia ngangu vibabirishi elirani wei wakabarele lakirabu irana ulu wakawo seno aba nguwa echerero chikuwa wibanali vichuwa nga kola nga chichahe imiati nga basula mlawira kudina su teritoriale ya bahimbani aba kasukumwe suanga vini vii wakato seno sebe trokau kwa mene imiati libri mwadalewa ambedrafu sengo kubaka ikumbalira kubandu amulu wakalwa na basalendo imiati kalu ya karira kundu imiati yika ya maheta na kutsebo yika chini gache kafarukuwa li bahimbani ngomu vya suwa evi kaleta bitoi eji mugrupe maifomando wakabere omusekita ikatruhi selechapo holo kuyumu mana mwana ukuwe basuka nabo iba hiri wuyengobu kuwabo isi osu iti sivili mbya suwa ngevini ibi banu iba kasuka nabo imu vya bianga wama hiromu mutekirio mamu luhavi hania maluwa mbya suwa evi bitoi okungenda irulia eremeka katunda abashishifiri bahunde miati ya litino rahukana malwereka alirumbi suanga bini bi akasuka nao inatuku mwikende ya vya ya labire ya vya ya likire bandu wanche vate wetana wandiwe bani mkwa wakateno akatua ake chikonda akadia kuhine nyabiondo wateno yina yo wakaki waberena wibana kuiraha umumalua ngawana ya wakoleka mucha mwale nde iriku mucha mligolo wabia suwa ebie barungu musifiri ya bashali wakati no iyo na yo ya nabiri kwa bandu wanji wakasuka na wakala ngiriku mwe suwa mwini yu sivili ane wakaku kwa muhili tusi malua akanatululi modero wakati no ya bitu ngole ebie wanyarwanda wakasuka na biyo ebike venomu langiriki yi nale vikawi venomu utongeru kumeti ilibiri ya rupu waha mahimbani Na bakati no bakavya ibine mu tebeta bino mu yekerane bintu bya bahimbani omulu bakayi balera bakatebeta na bakaba luha iba ruwa sungika iba mabikulisha maze singo kubanzira yabe yero byaberekengwa sarino ngashaya ekiyero sana no mutsuko wibiro bishushi mu fomando yakabe rimbere ni yakabere no kwamera ni mitiringa yeneye abanyusiti sibil bakala kino tino bangwa herawe luba na bale eyo butakene balinge kanaye oko bale eyirye nabe kundeno nabo ekongo yobanemo omuluhandi lwe bwanga tipese yotwa mayusa mulu wakati ni sosieti civil mu byasonga bini bi tipese na bubaka tulukuna teno eyi iye kwaleka wanzirende ya bakasuka nabo ni bimaniri be myasi libiri tashelebya emyezi keke basula yetu omo kitongole nga kiniki yikasuka naye ni umupresidenti yomutashimanirira eforse bibi omu byasonga bini bi na kumuhire mu mbera kabunga Boazi emyasi ikasuka naye ikatongerera wa omu bimaniri wakarudi yukatapata omu byasonga bini bi umudelege aweyo noe kama ti akamuhirwa ho wakati no kakole numuhwa kakole ikane mubwa okundundi ayiri ya wahimbani ese halimiesi ushishi angane tahenera naboso mukatikabo na wahimbani tutuwa chiu maa kumiesi ilasara eche pese
2: munabwire tomabya etukakola eriherirania omubiri mubuya omubwanganiribwa baruku kangitsi karudi okwebya imwe tusangana naya noyo neria kombola iye mumbere kasoni alebo okwebya ibakatuha amachinguli na vitabu mberere na mberere ngoko tukita shaongosa kweshima omushakuluku wetu iye baruku kangitsi karudi eribya imwe kae vanishundambisi kuwe mshudi ayalangira mwachiono ngoko akashat tuhiria uchi serikali tukashima omusha kuluku wetu oyo tukabi kombola iye mumbere kasoni alebo okwebya imwa kakolacho omomati wanatunga nene nari hana mabanika hideni huma huma mabu umewile shiala halu hane mashini au ordinatere mashini ordinatere yo omusubu kwa wetu yo tukabi subu kwa iye kasonia inakabu wate mashini alibloke okula virideni kwa shima abushikubali ya sangira ya oko mukola nono oba kakola muremize ireprize omo chitunga chetu eche bakabwira bahimbani botsera embondo
1: no musibo wa muna bwire kana bya narila bwala bakusana nerubuka imiti y'urubuko nibuka hembeka emetema ayabahimbani na urulwa kumwisirira makuni mena mena awakahembeka umetema ikalumo cardiovascular ni miasi ikasukana yike ne mule kabandu akiba ni mutu shiania omochiho eyineyi akanata buliwa munganga merveyi musoni nakatuteno obukoni buno nibwerenda kona loka kandeno nimwikanyishisha omomaka okumena emyatsi libirie eshundukalesha ngalo lwako rerebya abandu banganasungika erebya bakabya mubukutu bayo mubu ibibena bena mundu natashabya kabya hauma nabandi nomutima kana lumerane iyo nabandi bakanasunga nabo ererya bakali koneho niho kobesebese neriri kubishibishi rekana letrawo ndi makuni wakaya imbekabo komite mamunganga nakote no bandu bane mkomereto ndekari banganga neriria wandunga bangali batre neriria binene neriri kubine bi siwa mbweno ni maisha maboya aliwali bya erika kiria ngaringa bya ret komia tilibirie abakali baye abandunga bangai to bati mushombalo SNPR yene mutashe woti chimulongo na butembo etashele byanga banga wotike abantu mulu bakala ba yine yino mulu bandu bakahira eshungurwani ne speech bise kwabo kubeso bakala ba wamu mucha totowere ibasungika nabo bana mulangirike yine ibane mu bulibwa ekikala kibalangirike yinga nachi erite ka hukulu ba umu manjo sen pera tena ni myase ka wotika ya abu sheba kala beyi bandu besu tukutu ko besu shungurubani eta shiri yanga bangana baka hito bate irishicha mitonda kere iriji nalibu kani iraye benete alinga bane nesi wali uwera hiyo matu ina banda sebe tungerera chuche kaleka iwe bani mimana iyo hiyangavya na bandu ibana mtungerera umusika shikania kundeno abandi abemetwe yipulungane bakana bale bisalana mundu kubaka bibana muketa amigambo isho ngenda yo kitekitya nokuba mena numatsi lumulala olinga uno beni nayo banemukuma kuma bakasuha yamagari ni shutukutu kubaka watano bakanda bo makangiri otulire kundu nilibyanga bangaba kete watu mushombalo sikala bamvandu banje SNP mu bisonga bine bika ko recyclage mu bisonga bine bi ekabarekera bitongole mena mene bya bandu abakende shopiki piki nabe metro kariya bangana yandikisha bahabo makangiri na metro nakirena mahanoto lirikundu abantu ngabakaenda bate umushombalo ne myatsi sibe kabia nebse dane ndi myatsi mina mina ni myatsi ikindi uti cha bandu ko ale tukumbulira o shalu hamuri chetu yukere umbiswa ebebeni no ku mwatsi ngono yu uto muhindira ku shiriwa lolo na okumbuma mukindi na menyango ko fanya lo para mugo satire muri lolo muba shingire abanya zambia yobana baka satira nao ni mwazi mwana likire wakongo iba kenga ni kundungu kubalu kukupi dimonde akakali kachenemu kundeno yobana mulava engolo yinayu mbolele.